0: kan temi timura emi o ma korin emi o si ma fi ogo ti temi korin gbogbo ipa ona ni ota ero ni o ti sa ṣugbọn olorun o tun gba ogo re ninu aye wa gege bo se ngba ohun na ni olorun to ni gbogbo ogo lati aye titi di orun ohun ti elomiran ohun to wo gege bi oke loju wa ina ona olorun ti so di petele awon idi ta fi dupe lowo e o po pupo pupo awon kan sun lale ana won ni ireti gan pe awon le ji laaro ninu won tori gbogbo nkan to yi won ka ko so bi pe iye le wa ninu won laaro e sugbon sibe olohun ti mu te ji nigba ti won la oju won ni hospital yen won wo pe ah awon tun ji saye awon kan fi won sibe lana won wo pe ta ba be mi lenu e sugbon nitori pe olohun lo ni gbogbo agbara lọwọ won si tun gbọn mi laaro yi ti won wa laarin awon alaye nibi ti ireti awon kan tin pin ibe na ni iran lọwọ ti dide ona to di lana olorun si se loni awa wo la dupe lọwọ olorun ati gbope de lori eto wakati yi gege bi se wa loni sunday to gbeyin ninu osu kefa se wa nbe yen lati dupe eje ronu wa laaro yi ma fun wa laaye daada lati dupe ninu kosi kosi o si n toju yin ero daada keri ori olorun loni wakati yin ona ni eto ikoni splash of fm 105.5 ona ni etin gbo wa tesi tin wo wa ketekete lori ero ayelujara ti wa splash of fm 105.5 laaro yi a ma se oju opo fun yin lati dupe lọwọ ọlọrun gẹgẹ bi ise wa awa ti wa nbi sepe fun yin laaro yi lati je ke le mo ore ati awon eko kankan ti a tun fe ko laaro yi itunu dixon olo je ke ma gbo mi te ba gbo mi dada lori eto yi loni sade akuti ere ayodekunle ona ni oruko temi awon eyan wa bet won fe dupe o wu mi ka jo sugbon ope yen o se pataki osu mefa koko odun 2026 bawo lo se nlo olorun si je olododo sibe ninu aye wa ota ofe ka reru ka so awon emi asun ko ole be ni gbogbo en gbono ji be ni gbogbo en gbono je sugbon ari ori ofe olorun gba sugbon ari anu gba ewo emi de so pe ari anu gba awon wo don dupe lowo olorun laaro yi 0706949300 0706949 3000 ona ni a fi pe wole sori eto papapa la ma se ka le lo senu ise dada ele ti a wa fun lowuro yi e ja gba pe hello e ka ro o hello e ka ro o
1: hello e ka ro o
0: e ka ro o oruko yin bo le tin pe wa
1: e ka ro ba oruko tele le ogo ta bi se pa so lori ki aya le lagba wa
0: bi gbon yin ki le so e ma binu
1: oruko mi le ogo ta de se yi la pa so lo e ki aya le lagba wa
0: okay now a ku sunday ni sunday to gbeyin ninu osu yi na la wa yi
1: Mo dupe
0: ninu kosi olorun toju wa osu kefa lo lo nlo werewere oko ojo bi meji a ma ri anugba ari anugba lopolopo hello e ka ro o
2: e ma ka ro
0: e ora sa ku sunday ni sa bẹ́ẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé ẹ̀yin ni ẹ já ro oṣù mẹ́fà odidi oṣù mẹ́fà of June bẹ́ẹ̀ ni o ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà orí ọ̀fẹ́ ni ọ̀pẹ́ ni o ọ̀pẹ́.
2: Ọ̀pẹ́ ọlọ́ba tó ṣe wá rí eléyìí náà látọ̀rí ní
0: Ami, e se adupe sa ami jesu e se go mo dupe e se go eni mo ko fe ka won eyan dupe gogo bi te ba ti ni ore ofe ti e gbo mi boye ni ore ofe lati pe wa wole tabi ko wole lodo yin e ma dupe fun bibe lo so be hello e ma ka ro sa yes sir baba mi gogo le ko o oluwa seun ami ami ami Ami, Jesu. Ami, Jesu Christi. Ami, Jesu. Eshadupe. Buruko lore bibi mo. Eshego. Gbogbo yin e je ki oko wa ko ma yin la ro yi eru dada erin yen ni mo wo bi to ti bere mo wo bi to ba de bi mi o ba si lati yin o a je pe mo ya lai mo re eyin wo le soro hello e ka ro
2: omo ni ni se lara to ki
0: tun lati oke tuna aku sunday tutun leni
2: emi a se pupo re
0: ami Ami, ami, e se adupe, e dupe. Bo se ri ni esa. Mo ya lai mo re emi o ti e mo nkan ti a le fun olorun e se gan sa te ba mi korin yin yen e se gan enu ope yi ko ni kan lagbara lowo olorun emi o mo ta le fun mi o mo nkan ta le fun mo wo titi mo kan ri pe ore olorun po ju ba ti ru lo ta ba le ronu gan daada ta ba le ronu dara dara a ma ri pe ore e po gan si wa o si to lati dupe oṣu mefa ko nṣe awada dadadadadada ko nṣe awada e ja ranti iye wakati ta lo ninu e to je pe isise kan lo wa laarin ko ati ye ati gbe aimoye isise lodun yi ṣugbọn ti olohun ko gba ogo lori aye wa fun ra re ogbon ori wa o gbe bibeli so pe oni bi oluwa o ba ko ide na awon to nṣise won kan je lasan ni awon ta ri mu gege bi aseyori ninu irin ajo aye ore ofe olorun lo fun wa se anu la kon ri gba e kan je ka wo be a ja mo nkan kan lai si olorun e yo olorun kuro ke o ba ye wa se ma ri ope lope ninu aye wa bi o ba wa so wa odi so se lasan e ko won jo awon bansa awon ba wo awon gan na ma ga kan mere e gba krakaka nsin ori ka gu ti be danu agbara olorun o la fin gbe e ja ko dupe lowo ka dupe e je gba ipe yo kan si laaro e ka to kuro lori e 0701447570 e je kin gba pe yen lati hello
1: e ka roma
0: oruko yin bo le tin pe wa
1: e ka so like I'm not good
0: Hello.
1: Yes, ma. Yes, ma. Happy Sunday.
0: Yes,
1: ma. I'm going to go to the center. Ọmọ ọdún tẹ̀yìn náà wá ṣe ó àtúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run o gbogbo ìjẹ́ ayé òjè gbé wa lọ tára oṣù yìí ọdún ìdá méjì ọlọ́run sì jẹ́ ká rí ìdá méjì ọlọ́run jà ró pin rẹ̀ á tún sọ́pọ̀ ọdún láyé.
0: gbogbo yin ti e ba wa dupe en loni e se gan lopo lopo e ti e represent eyin awon baba awon to represent awon iya lati dupe lowo olorun e je ka si ma dupe lo a o le san ore re tan ninu aye wa e tori pe o po mama e ni olope la won mo fe da won lo pe gbogbo wa patapata o ni olope gbogbo wa patapata o na ni olope a dupe lowo e o na ni laaro mo ti ni awon baba meji mi egbe mi laaro yi inu mi dun gan eh pe mo ni baba mi li egbe mi laaro yi prophet dr jesus yebika baba ti wa eh won ti wa bi won fe fun wa ni bi iseju perete ka to yonda won lori eto yi eh laaro yi eh daddy e karo sa
3: e ko ojumo o
0: e rora sa
3: a ko asiko yi o
0: asiko yi ni o daddy
3: olorun awon mo ogun ko ni fi wa sile o
0: ami
3: e ku ise na e ku itesiwaju igbala oko wa oni sona
0: ami
3: o won ope ohun iyen ko ni bo lenu wa
0: ami
3: a ma ro pe daddy gbogbo igba
0: ami
3: a ma yin olorun
0: ami
3: ba si se yin a ri ibewo re
0: ami
3: jesu oluwa wa
0: ami
3: baba mo ki yin o
0: Daddy, engineer evangelist Isaac Ojo yes ebami kawe iba
4: kokoni lori eto yi eh olosi da iko ri ba yi sori pe olorun dara si wa
0: yes
4: eni ti apo ironu re o ba pe ka ona ni oni mo pe o ye ka ma dupe ni owo olorun

ye wo akaka tiri kakaka kabi aka akayan si akagbada ola pelu erin aka ni oniriji won bola ka jo bi aka olukakaka olukakaka olukakaka ti kanara light ma bala mi mo bi epo idinkara kola oyewo baba ti lo kola oyewo tani o mo baba na agba osere elere ori itage to gbokun to gbarawo ni baba kola oyewo oyan mongere ninu ise to yan layo eni to mo ti fun tedo ere ori itage bi igba te yan ba da ko eto wa ni splash 105.5 fm ti fun tedo oro olotu leleyi o ti fun tedo iroyin a tun ma pade nigba ti leyin na to ba ya baba agbalagba to je asiwaju agbasaga ni baba kola oyewo eni to fi fe han si oro nipa eto eko nigba igbesi aye re kola oyewo oruko rere inu ere ori itage ni kola oyewo akose mose agbasa laruge ni kola oyewo akoni makoti se kola oyewo onimo to kun rere to ni la kaye ma ni kola oyewo ogbontarige akose mose ninu imo ninu oye ati eto eko ti won pe ni education kola oyewo na ni njeje mo pe lodun 1946 ni won bi baba agba kola oyewo o si bere ise agbasaga lodun 1964 kola oyewo nigba na ni baba lo darapo mo egbe osere oyin adejobi oro kola oyewo na la nso eyin eyan wa yato si ise ere ori itage ti baba agba kola oyewo yan layo o tun je akose mose olukoni to nko awon akeko ile eko giga varsity ni eko nipa ere ori itage kola oyewo na ni yo to nkan bi 60 years ti baba olugbe kola oyewo to tin fi obele tuko ninu igbelaruge asa yoruba agaga ninu ere ori itage loni ranran ojo kejila osu kefa June 12 2026 odun yi ni baba pajude kola oyewo to si ki aye pe o digba o se koda nigbati baba agba kola oyewo to pe eni 80 odun gerege 80 years ni baba juwo pe o digba o se baba kola oyewo lo olorun o lo okunrin takun takun bi erin yagi loko sekengbedu onimo baba imo bo dele okile kola oyewo to

0: bulu ma nfuriru re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin inu ike olodiwon 330 ml re to wo re je egbeta naira pere adun re o yato ojuro kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu kaakiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ikekekere bayi lodi won 330 ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti kuyo bi meji dilogun o emu tinu won

ajade ti akọ egbe wa jade yin egbe awa ti a nsoro ta je oniroyin lobirin lawujo wa adupe pupo ju fun atileyin yin adupe pupo ju fun owo fun ola fun iyi fun fifara han yin lojo yen adupe gidigan ni owo yin adupe lowo commissioner fun oro to ni se pelu asa ati mi ajo afẹ ni ipinle oyo adupe lowo ajo eleyi to ri si oro to ni se pelu awo obirin adupe lowo commissioner fun oro awo obirin lawujo wa ni ipinle oyo adupe ni owo yin adupe lowo commissioner fun eto iroyin ni ipinle oyo adupe lowo yin o adupe lowo eyin te je adari lawon ile ise radio igbohun safefe adupe lowo eyin te je oga wa gbogbo adupe lowo igbimo alase kan ni omoluabi ati lagelu 96.7 fm adupe pupo ju gbogbo ikanni ti ati ni omo egbe pata adi marun o din ni ogbon bayi adupe ni owo ikanni kokan gbogbo yin le ko pari biribi gbogbo yin le ko ipa mo ni gbagbe be ni gbogbo yin papata le ko ipa mo ni gbagbe ti o se fi owo ro seyin bo si nwo kere omo adupe lowo yin o eyin to je pe ba gbe kede wa adupe lowo yin eyin to je pe ba wo ni se toto adupe lowo yin eyin to je pe owo le ranse adupe lowo yin eyin to je pe bo ye se dito e tun ya toju sowo adupe lowo yin e se gan ni oju oni ti yin ojo ni ti wa igbon safefe ko ni reyin lagbara lowo eledua adupe pupo ju e se gan ni o amo lore fun opopolopo ise ami te ti se adupe ni owo yin be ni ikanni marun de ni ogbon gbako o na ni owo ja women broadcasters forum oni o ti de lawujo wa e ri pe o ta blonblon orin na marun de ni ogbon I mean 25 radio stations yes across Oyo state ni ati ni awon omo egbe baye e ri pe yen da o da popo ju ikanni omoluabi lagelu ni o wa nbe awon ikanni gbogbo na yes ni 32 ni fresh ni adami mogo ni petras ni bisoes ni yere ni oxygen ni agidibo ni ona ni prince ni crest ni dominion ni adupe ni owo yin ti wan ti wa ni omoluabi fm amulodun fm adupe ni owo yin omoluwabi le city radio adupe star fm adupe pupo ni owo yin dominion tv adupe ni owo yin gbogbo yin pata na ni agbosuba kare fun gbogbo awon egbe ka jo fowo sowopo e je ka tesiwaju ka mu isodotun ba e ka igbohun si afefe yo de ma juwa se lagbara ni owo olorun mo kin pe ku le o pelu ori ofe olorun emi na ni won yan gege bi are egbe so gbogbo megbe pata e ja jo gbaruku ka jo se ni loko igbakeji mi abilekọ nike olambi won ninu be ni a se le ri pe ani bayin lojuje lase lowo eledua egbo si ma tese waju ni loko gbogbo awon bi o ti wa patapata ati gbogbo awon ti o je omo igbimo bi o ti adupe ni owo olorun oba nibi ti a ti ri abilekọ titi layo akishola iyawo li adupe lowo olorun oba arimomiji o iyen mrs tayo faleti beni adupe ni owo ti won na bi o tinu ani bi o ti mama wa obo obirin adupe ni owo olorun oba mama wa bi o ti to je pe awon na ji okan gbogi bi a ba nso nipa iya ku egbe awon je awon ma npe ni ya gomina ni ipinle oyo to ni aje oludamoran pataki fun gomina ipinle oyo lori oro to ni se pelu ti awo obirin e ri bayi bi pe olorun oba ina lo se be eyan lasu eyan beni adupe lowo olodamona pataki si gomina ipinle oyo lori oro ifinijoye ati oro to ni se pelu ijoba ibile adupe o lowo gbogbo yin patapata ina ni sanwo yin eni se alaini afiyen na dupe lowo eni to je olodamona pataki fun gomina ipinle osun lori oro to ni se pelu awo obirin adupe lowo agbenuso yawo gomina ipinle osun adupe e se ngan ni adupe lowo eyin oga wa gbogbo e wo osubarabande yin re adupe lowo oba baba wa ekeri olubadan ti ile ibadan oba adebayo akande adupe ni owo yin kabiyesi o e se gan e pe fun wa gbogbo yin balẹ te wa adupe ni owo yin gidigidi gan gbogbo yin oloja adupe ni owo yin gidigidi gan ni e se gan baba wa de olubadan adupe agbosuba kare fun yin o eyan ti wa adupe ni owo yin alhaji abdulganiyu GRA e se gan ni adupe ni owo yin en to gba wa nimoran ti an ba wa soro omo babirin olubunmi adupe ni owo ti omo oba ni won odu ni e kin se mo fun oloko adupe ni owo yin mama abala ti to joseph adupe
pupo ju ni owo yin mama wa iyabode lati eka to ri si oro to ni se pelu irin ajo afe ni ni ipinle oyo ati asa wa adupe ni owo yin e se ngan ni oya bishop ba pe ni enikan wa gbodo pese mo ati kiyin ba bi pe eka bo eyin ta se bi mo tu adupe lowo olohun oba aku orire eyin ta se ko lo si ile tu ajoyo ni adupe ni owo olohun oba eyin ta se ojo bi e fe loju abe ora se won ba kolombo adupe ni owo olohun oba eyin ta se ja para ti ara oba o gaji adupe lowo olohun oba inu leyin le wa bayi ni ile itura le wa bayi ni e ngba te ba ti se nto lodi sofin adupe lowo olohun oba akiyin oya mo wole yin ton o e lo re gba inu yara yin e lo te repeat yen dada akoni mo gba yin ti de ko wa ni to sibe ni ale eyin okunrin te ba le se ponpon dada mo so fun yin e pe oju opo mi ona bayo ti wa o awo obirin ta complain anti tola oko mi ko ni time for me oko mi to ba wole bayi o ma gbo se bayi iwa bayi o ti se kini oko mi ko le dig down oko mi ko le dig the deep oko mi ko menu e oko mi ko mo se ko mo sa olohun ba ngbo ona ba o ti wa e ma complain mo olohun gbo eyin oko ya tabi yawo won a pe mi leyin eto 08074805574. Yes, Kelly, ba mi soro. Olorun ti mu aku ni korita yen. Ikorita yen ko le se, ko le le. No! Ati koja yen bayi. Olorun ti gbe abori yen. Aje ngbo, I swear. Ewo. E je ki gbe yin lo si oke lohun na. Tori yin mo se wa nbi. A gbadun ara wa ni ale yin. Ohun akoko ti nkoko fun yin gbo. Mewa nsele ni duniyan e je mo pe awon obirin awa ija lomo awa baba lomo oni awon ojuse kan ta gbodo ma se fun awon omo wa to je pe omo gan mo pe yes baba ni baba ti mo ni iya ni iya ti mo ni abi amo ni won ko ti yeyin ba ki wa ni awon nkan to ye ka se nma ti ma de lati oke lohun oni awon ise kan ti ma sare je fun yin pa e wa le mo iha to ba ko si eni kokan e dakun e ma lo si asari jara ni agbaye ojo po Facebook ni e lo se awari / fm 105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki yen ki o ma gbera e ma ba wa pin mewa eni kokan ni e kule o salafia ni mo ba wa e je ki n sare gbe wa de be se da ye ni ki fun yin ni o oda e ja fele wole e kule

Ben, you can repay a cardboard paddle, second, it's your Maloa B. It's my law, she bear on tests away, what Juni, ain't no more can be tabadeno, and a reabby. Area do look to Pawakbo. Fine. Name back to me, I do to work Pawakbo. I want me by one my bureau queen fair one Kale. Any kinny my law more bear or bear that gun your law more, big chocolate or tea reading, big adunamo. Your breast, name my own dear. I love me tears, I like a nobuba. Jack getting a leck of peru. Kose ba ko tan elomin to ba fe de nti e bayi ada jari modi lo won lo gbe wa nti pa na buku ni oyoya e ma ge e ma ge e ma ge e ma ge e ma ge e ma ge e ma ge e ma ge e ma ge ta ba ge yen e jo ntori olohun awon mo te bi sibe nko o imu le fe fi won se beni awon ajosepo te ti jo se imu le ma ko si Irin ajo te ti jo rin nbele ma fi si itan te jo ko nbele fe ti yen si iriri te jo ni nbele fe ti yen mo oko owo te ti jo se ebi ti e ti dapo nbele fe ti yen si oh e wo bi ti en zo to fun yin a ma manager wa ni a se kini I'm a manager. Tell ya when you might be on my major, my meta, my common man, your mamma, or my meta, my major. No, watch him, my queer, or you go by. No, some equity, you bend by. No, some queer, why you couldn't go by. As of a poor tick betty, any, yeah. Benny, bash a walk, or it is to do a lenny. I jingle, and you, my you, my bed. The aqua lay, while lie. Bash a door, while a lay. Tajo fit da le, or long a bangbo. Olongbo se te ba so be fura wa ta ba taku tira wa lorun se mo yi pe e an kore ni pe ngba to se mi ni mo mi am fed up I'm tired of kudi I'm tired of kule I'm tired of wasi gbogbo yin ni simo a ma manage ni tori pe awon mama na ma so fun yin pe babe lo manage so ye mo manage daddy e ni ko easy beni daddy e ya were ju malu lo mo roju buruku ah mo roju ni emi mi fe bo mo sa roju pe tori omo mi o lo sibi kankan I'm going nowhere mi o ni lo sibi kankan mi o ni konu marriage mi be ni mo de roju mo taku sibe ni omo mi oya gbera go and build your home go lo build home eh e temi build lori mi nbe le ni bayisin ko ti ye iwo na ni lati sise elsewhere lo ko ile tara e lo gbe e bi tara ero awon ana mi ma nso be iya yawo mi ma nso be iyoko mi ma nso be sugbon ni agbole ebomi mi le je ko pa mi lomo mi le je ko pa mi lomo melo ni mo bi meji ni mo bi meji ni mo bi meji ni mo bi mo bi biola aburu e ti mo tun bi tori olodun di meji pere ni mo bi olodun ma jere n to ma ba ye mi je omobirin ma ba ye mi je ma pa mi lomo okunrin sa fo omo mi omokunrin fo omo mi sile beni ya ma so ku pe mommy e ni ki fo mo yin sile omo temi to wa lowo yin ko omo mi to wa ni owo yin omo yin o sa jade kuro nu ile mi lai so fun mi omo yin ko omo mi jade lai so fun mi e ni ki fi omo yin sile mi o le fi sile o e fun mi lomo mi ni beni ya ma pariwo po fe ri were ti ma die la so mu bayi mi o ni gba o ti ri wa la ri were olomo leleyi be le se won ma gbon be le ra won ma gbon ete won ma gbon oju won a pon se bo se ye kori ni e a je ngbo bo se ye kori ohun ko ni e yeah bo se ye kori ohun ko ni e o ben mo so fun yin ben ki le se fun daddy leni ki daddy je laaro yi opolopo awon nkan keke yen o ma n ba relationship jo n ba marriage je e ni so n jere fun won e lo ma ra won junk food e ma lo se won emi le so nje mi le so nje o mo pe mo n se cook na mo se so nje na e lo ko ni te ba wa lo ko to be po nje kan yen le n si foko yin o nje toru na e tun mo yen na se won tun ko yen na iyan mo so wa bi fun yin la le be ni won ko yen na be ba je pe abale fun baba ni ewedu le fese si ni ogbono ni okuro ni bo de je pe efo na ni saja le fi je Oh no!
se gale fi je abi ki le fi je aha ki le fi je o jare eje ki mo anyway eje ki mo ki le se fu daddy leni ki le fi se weekend yeah eje ki mo now e kan gist mi pe nkan bye o ohun la je o nkan bye o ohun la mu o nkan bye o ohun la se o ah eje ki mo eje ke mi no mo pe a je rice o a je ba o a je wa o a je mala o a je sewon ni o igbala je o awo la je o eje ka di jojoko eje ka jo pe ajo to ni ronu puwada obirin mi ara mi o kin gbe mi mo bo se ma nse won antitola to mo ni ba soro bayi pe kini ara hun ri bako bi ko nokunrin mi mo tun mi ko kin se mi oko mi ara mi eje ka soro leyin eto o to ge madam tori ara yin ti o n gbe yen daddy ti n jade won ni so fun yin awon okunrin okunrin ni okan gan en pe awon okunrin wa won ni a very larger heart so won le so fun yin pe nkan bayi ni mo se sugbon okunrin a kan ma yo yin wo loru ni pe emi ekun funra mi omo ah eregele ti mo se losan lasan omo e enter my brain o wonu agbari mi won ni le so fun wa a le sun sira wa a le jo ma soro eyin o tun ni kan ma tun tangi kan ma wa do yin kan ma tun fese gba yin bi olorun se da won okunrin wa niyan sugbon okunrin omi o ko le se daada e won le se kini e ara temi obirin na ara mi ti ku tai tai ara mi o ki ndide ejo e pe mi leyin eto yi ejo to ro olorun e ma jamo oro binu ko le ma binu mo e ma condemn partner yin mo Benny, Emma Wikini, Echo Shilo, and Cuckoo Willow, no, Echo Radra Danoni, our Lori Bed didn't see by, Cash Hang, Giddy Kilmokwe, Ashen Cofunio, Ele Shaking, a Jotor Loy, take care, Izzy Pelumo, show ye, Equi me, laying you to any mamma for a muni by. For I let my beck where Joff Mille, my shame, she. Oda, tell you about Lossia, Tile Jaranio, said Tialo, Eric Purishi. Ohun lo nsele in ta nso yi yen opolopo awon okunrin o ka si iye de nje opolopo obirin se wa riru awon obirin be omokunrin kan soro olori social media pe ah te ba ri hun iya kan lo wa olojo hun sibi to nwa yi ni to ma so fun po nfe de oju olorun ba ngbo o ma fohun loju je ni se ti bayi isoro kaluku ototo isoro kaluku ototo ni o le n to gbe ohun wa to wa lojo n sibe yen olorun mo to ma ni oju lo n fe je o ma ara oju fun you know o ma ara oju fun excuse me ma bi nejo o ma ara oju fun oni ko si n to ma lo n fe o ma se fun oni ki lo fa o tori po nkan service e na ni o wa la bo de ki ala wa wa Hello, come out. How can you do anything? Don't shout. Where, Danny? Tori pe nkan ti o to nbi kan o no bless ni wasting bo mi nkan to de wasting bo mi e to surplus nbi kan o na lo se kini lo popo pa nbi nkan ti o to nbo mi o po nbi surplus ti ni in ti o wa surplus nbi bai ni bo mi bai ko ti o to ku ti e ka to afi ko lohun o sanu wa iyan mo so fun gba ti mo wole a ma manage ara wa ni olohun gbo enikan lo fe nikan ah lo fe nikan ke iro ni eyin na pada sise yin gege bi ise oya e je ka lo soke lohun Flash FM 105

Happy Sunday. Eka le gbogbo eyan omo Olorun kakakiri agbalaye. Pelu inu didun ati ayo nla ni mo fi kiyin tologun tologun. Mo kiyin teleso teleso. Mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo la gbogbo enu mi le mo so pe happy last Sunday of the month. The Bible says better is the end of a thing than the beginning thereof. Enikan ni kini woli wa so yen. Bibeli lo so be mi ko. O ni opin nkan. O san ju ibere e lo. Adupe adupe pe okun. Today is 28/06/2026. By system. O so ele ke fanan dagbere. E ba mi juwo si e ba mi ki. Bi le se nsu lo yi. Ta tun mama so pe Sunday le yo to digba. E ba mi dupe lowo baba mi baba re. Ipa ninu ipa ati ase ninu ase ke to sun mo mi se o le dupe be se mura fun ohun ta leyi te mura fun ose titun e juwo si ke ja joki e ba nki e ba nge kin to gborin won pe yen soke gbo eyan omo Olorun te se alabapade mi ni agbare ni to ni aye atohun ni ago mesan ni ola ni Monday ola Monday ni Jesus City en to ba gbo boya first time to gbori emi oluwa ni ka pade oni ki mama gbe owo le awon eniyan ki ngbe owo le won ni Jesus City oran mi se lo sibe ka si jo yipo lekan owo ta n lo se nbe na niyan enikan ni mi o wa mo Jesus City ko mu to ba se pe badan le wa te tin gbo mi lati wo road oni ke ti wo moto straight o n lo si ikire ele fe sokale ni yana ko yi powerhouse wa niye ile agbara bibeli ni oruko oluwa ile eso agbara ni olododo sawobe o si riye Jesus City ilu ti Jesu fun re tedo ile yanu ani agbara Olorun a wa nbe ni ola ni ago mesan gere gba ti o ba fi di 11 si 11:30 ati pari nta nse nbe a yipo lekan soso that's number 1 number 2 emi oluwa so pe baba ki n gbo wole eyan omo Olorun bo se mo waye lekan niyan mi mo bi ogun yen se le to eyin ma je foro le soro bo ba wa mo bo se wo pe le wa si wema e ra won moto wa ohun ti e tun ni won won gbo ode Jesus City inu e gangan ni won ti so ha gbogbo le e ja jo lo ki loni ojo Sunday lale ojo Sunday bayi e ja jo ki engineer e pe mama iwole ko mo gbon soke okay.

0: wa mi mo ni testimony o, testimony temi na jade ninu osu June 2026. My testimony has been coming ever since I've joined this commission. Timothy join ijo yi Comfort Life Mission International. L'Olorun ti lo ti bere ti ni yo si mi to ti ndara si mi. Emi ni omo yin o lati ilu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo ti se testimony bo. Because lati March ni mo ti join ni ipe yi. March 2024 yin Olorun fun mi ni ise. Timothy wa lati 16 years. Olorun fun mi ni 2024 ti mo join ipe yi. Ojo osu meji ti mo join ipe yi l'Olorun lo fun mi ni ise na. Iyen ikini elekeji lati gba yen l'Olorun ti bere si mi gbe owo wa si oke. To je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa. Ni 2025 Olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tun ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla akole yen de lintel for 11 years ni 2025 Olorun pari ile yen ako sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo Olorun ti o di ninu pe ina l'Olorun o se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi l'Olorun mo ni Oluwa. Give me my car. December last year ni mo ti so fọlọ ki ndori ichi se tele ni mo ma mu fun Olorun ele to ba tun kan ma tun so pe Olorun ele lo tun kan e wa se fun mi. And God has been faithful o se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 7-7 ni mo ri anu gba Mori anugba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kon dede ri pe inu wa ndun tinu wa ndun ta ko ti eni ti o ta mo digo wi pe ka ma reti ijanu yen de nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe Olorun connect wa mo eyan kon labo to fun mo to mo eyan wa kon labo to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 13 million plus jo ka le fi ra moto ah Olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won ma need that wa consult mi ko to di pe won se nkankan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara aro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin Olorun ma bere si ni gbugbo yin ni agbara. God will continue to renew your strength. He will continue to renew the strength of mama. He will continue to renew the strength of your children loruko Jesu. Thank you sir, thank you ma.
1: No eyin wo le fe fi igbagbo ru e bo tin na pelu nti baba iso mo gbagbo pe wonu ori nkankan anu yo form fun o ipinu Olorun fun yin yo wa si imuse mu nkankan pe Oluwa mo ru ebo ma ruwo bibeli ni nipa igbagbo ibeli ru ebo to san ju ti keni lo kan mo mo mu eyin te ni ida mewa iwo na fiti e Olorun wo mo ru ebo ma ruwo account number church re 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade atomode atagbeja se be ni agbale ni to ni aye atohun ni ola gbogbo eyan omo Olorun te se alabapade mi ni agbale ni to ni aye atohun ni ago mesan ni ola ni Monday ola Monday ni Jesus City. En to ba gbo boya first time to gbori. Emi Oluwa ni ka pade. O ni ki mama gbe owo le awon eniyan. Ki n gbe owo le won ni Jesus City. O ran mi se lo sibe ka si jo yipo lekan. Owo n ta lo se nbe na niyan. Enikan ni mi o wa mo Jesus City. Ah ah ko mu. To ba se pe badan le wa te tin gbo mi. Lati world. Onike ti wo moto straight on lo si ikire ele fe sokale ni yana ko yi powerhouse wa niye ile agbara bibeli ni oruko oluwa ile eso agbara ni olododo sawobe o si riye Jesus City ilu ti Jesus fun re tedo ile yanu ani agbara olohun a wa nbe ni ola ni ago mesan gere gba ti o ba fi di 11 si 11:30 a ti pari nta nse nbe ayipo lekan soso. That's number 1. Number 2, emi Oluwa so pe baba ki n gbo wole eyan omo Olorun bo se mo waye lekan niyan mi mo bi ogun yen se le to eyin ma je foro le soro bo ba wa mo bo se wo ko ele wa si wema e ra won moto wa ohun ti e tun ni won e wa kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni atawon omo Olorun ti mark wedding anniversary eyin te mark birthday yin ateyin te mark wedding anniversary e wa kunle niwaju Oluwa. Eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi maje mo bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori Jesus ton je anu je won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Who be your mother? Who send the testimony? Hello number is your loud. Connect 080-88-71-65-66. And send the message. Ire atanu ko bayi. You are blessed. It is well with you.
2: Flash FM 105.5. Where else?
3: Where else?
2: It's Splash 105.5.

0: Rasak Adupe Gbenga Fish Professor Prophet Oluwa pẹlu mi Beni Adekunle Kabiru Omowunmi Adebayo Olamiki omo ibile Johnson Dunobogun Seto Ima Fojo Peter Akinwale Fatai ati opolopo awon eyan ni won se be ti won like awon program ti a se lowo lowo bakona ni atayelujara ani Alhaji Babangida won ni epeto Alhaji Babangida lati Akinyele bakona adupe lowo awon eyan wa lati ilu Ayetoro adupe ni owo yin omo lara iya come won ni well done ma Johnson Dunobogun Seto awon na ke wa prophet Oluwa pẹlu mi won ni epeto atokmo lati onikolobo ninu Abeokuta Olamiki omo ibile awon na ke wa won ni eka asale o epeto eku ise oko ni baje amimiki omo ibile lati apata ganga ibadan won ni omuye esipo adupe ni owo yin Alaba Yusuf won ni epeto Alaba oko iyawo lati Omi Ima Foje Peter won ni ekale eku ise oko ni royin Akwaro Daojo Gbenga Fish awon na kimi won ni ye iroyin presenter of our time well done I'm watching you from Kini Okay Bola nile Ibadan kudus fun yin e se ga dupe ni owo yin be ni awon yen wa ti won like ti won love ti won fun wa ni atejise bi o se je ni abala yen niyan now eyin na wa wo ta bala love ara wa atoko ati yawo e tun won tawon bi ele idanwo
1: de ma npe mi ti ma tonu bayi fun mi ni se ma se mo mi ojo ti mi ba ti si fun yin nkan ojo e ki jare laye ojo ti ma se mistakenly send just 100 naira si yin ba eyin ati daddy mi ojo ti ma se mistakenly send 100 naira si ojo e ki jare laye e ti se ka fun mi gan e ma te se fun mi e ti se ka fun mi gan ati 2015
0: ninu oro omokunrin yen o lo n lo sise omo odo fun odun marun baba ati iye gangan lo wa so fun awon to mo omo yen lo pe ejo ntori olohun e ba mi gba owo ise odun marun to fe lo se lohun sile e tun wa bi amokan niyan o ejo iru oko yen iru ahun ti ri ahun e laarin awon mejeji ka ni pe ero won ba yato die ni o sese ki marriage yen o tuka oya e gbo mi
1: ẹlòmẹ́mi ẹ má wọrí wà láì bó ṣe ń bọ̀ lé bó ṣe ń bọ̀ lé wà láì bó ṣe ń bọ̀ lé bó ṣe wá bó ṣe máa dá ni ó ní tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi ní ìdí nìyẹn bó ṣe máa wálé ẹni sùúrù màá ṣì wálé ẹni sùúrù mo wá bó ṣe máa dá lọ ni mo ń bọ̀ ẹni sùúrù bọ̀dá màá ń kọ́ ibò náà wà ibò náà wà ó ti pẹ́ tí mo ti rí wọn.
0: Ṣé mọ̀ yín pé ẹ rí i pé ọmọ yẹn ó lòun lọ ṣiṣẹ́ ọdún márùn-ún.
1: Mo fẹ́ sọ ohun tó máa ń ṣe láàrin mi àtàwọn pẹ́rẹ́ǹtì mi tí mo fi sọ pé láyé mi for my life mi ò ní ẹ́bà fún mọ́mì mi or dádì mi ní nǹkan ọtí tí màá fi jáde láyé. Ní 2015 ọ̀rẹ́ mọ́mì mi kọ́nẹ́tì mi mọ́ iṣẹ́ kan ní Sùrùlérè Nìjẹ́ṣà so ibiṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ ilé yìí. won so anything fun mi ni pe pe boya won fe gba owo kan lori mi ki to lo bere ise yen
0: abeg
1: mo mi wa so fun ore won yen ikoko ba won gba owo 5 years ni bi ti mo se ma sise won gba owo 5 years ni bi ti mo se ma sise won so anything fun mi gbogbo ara ti mo so 2015 ni o won so anything fun mi so but ki ma fa oro go family but mo wa pari se ti mo sise 1 year ni odo eni yen mo wa request fun 1 year yen eni wa je ko yi mi pe ah won ti gba owo kan won so fun pe mo ma yo so fun pe owo 5 years ni won ni owo odun kan na gba owo odun kan ti mo request won ni o ni won gba so mo ani ah won so eni se fun me inu de so fun mi kan to fun won okay fine you mo pe ze no ma tin pe ti ma ti daily pe ti ma ti ozu ni odo won mo mi yan tan pe ti ba daily ma request for owo yen ma mo bi to owo yen ba wa mo se the second year the same thing bi mo se voice out ni yen ke sa ma fa oro ko family mo sa pari ise 5 years yen ise le lele ki se se kan to ye pe ise gbadun omo odo ni omo odo ni laaro kin to kuro nile ma mop ma se everywhere ma clean ma se everything ma clean yara oko ma clean everywhere ta won ba di lati school ma fa bo cooler ma fa aso won ma se everything guys mo be so
0: now se ri pe ise po gan ben ise po lori awa loko ati niyawo se ri yato fun pe an se sikisikisikisikin yu kin yu kin ise po ta ni lati se ara eni ro ete gbo yi o eyin na wo omo lo re so modon bi kan iye eni dandan wo ko afi ki won san owo sile omo yen de gbowo din di odun marun gbako lowo omo yen oya eyin na wo nu nkan bayen o se odun marun lomo yen se ko pada gba sile kan nibi to ti lo sise eyin na ja ti bi kan wo elomi ama ni e omo hun o omo hun o omo hun o omo hun o more omo hun o ohun o ti je omo omo yen ko mo hun niya o se fe mo yan niya ninu rufe eleyi pelu aduru n to n sele yi ejo n tori olohun omo se fe da yan mo ninu gbogbo yen tori e la se ma so fun pe loko niyawo ise po fun wa gan lati se o ise po gan fun wa lati se idi e ti se fun ko fun wa ni wipe akoko na omo ta ba ni ta ba jo mojuto o ma pe wa ni e ta ba tun ni na ta tun jo mojuto na e da keji a kun le a ka lejo a kara ata a kan ebi so ki wa lo ku de ta ni jo ma moju to awon omo teledu aba fun wa eyin na wo ke eyan to le gbe aje le omo e lori e ri pe eyan to lagbara die komo lo ko lo soko eru e de gba owo yen eyin de na owo yen nu ile ah e ri pe yen lagbara die ni yen lagbara die o je nto yani lenu lopolopo o je nkan to je pe ko ye ko ma sele lawujo wa o je nkan itiju be ni nkan buruku gba ni kolon ko jo ki o saanu fun wa akanya sibe yen ni o ke kan gbo omo to nso be pe laye ohun ati baba ohun ati awon ole ni nkan kan po tori pa awon wa ti an wu sohun ohun o gbagbo laye pe eni to biyan eni to solopo eyan waye won le o isimi alayo le to beyi to ni isimi alayo be ni kini awon kan ti a gbodo mojuto inu igbeyawo wa awon isepo ti a gbodo fi se isese lopolopo igba oko mi a so pe yawo won o ko je ki ise tibi be ni yawo na mo fesun kan ko pe rara eyin na otoju mi enwe nte wa ma kukuku rara o ko le jo ni seyin na de mo pe gba funraji oni gba fun gbada aro oko to na ba fe je bread kini o se o ohun na gbodo fi awon nkan kan sowo be ni e ri pe a jo ma gba funra wa ni a jo ma gba funra wa ni kini ara nkan ti a so pe a ma gba funra wa yen akoko na a gbodo mo kini awon nkan ta le se lati le ri pe adile wa mu be ni lati le ri pe adile wa mu fem because ta ba dile wa mu ta ba lo je ki alangba wole sogiri ta je ko lanu yen o lewu olohun ba ngbo o lewu gan arewu to de wa nbe wa akoko ni pe awon omo yen bawo lola omo yen se fe ri arewu to wa nbe o awon omo yen ni nkan yen akoko ba a wa pada sori awa ta jobi ki lo mo yen fe ma so nipa yin ki lo fe ma so nipa mommy e ki lo fe ma so nipa daddy e ki lo fe ma so nipa ise yin ki lo fe ma so nipa ife yin ki lo fe so nipa marriage yin se mo pe awon eyan ma nsoro ma register ra won pe ah to ba ri to ba ri to ba ri daddy mommy mi daddy mi love ni o opolopo awon e lo je pon ma nkeko lara wa be ni eko baba se se yen o ma nje ki awon mo kon ri eko ko lara wa eni ki sawo woman kan jade ni bi ose melo seyin abala ki lo trend lawo yen eri pe labirin yin soro pe for the past 13 years oko ohun o fowo kan ohun now ko fowo kan ki lo de ti ma yin o se fi owo kan o ni ojojumo bayi lo ma lo bi oko ohun sugbon gbogbo wa lo oko ohun mo fe sise o ise oluwa o church ni o church ni o church ni o ise oluwa ni o a so pe ko da be sugbon ta ba fowo kan sise oluwa e je ka ma gbagbe ara wa na e je ka ma toju iyawo wa be ni e je ka fi ife han si yawo wa e je kan mo yi pe ntoto ntoto oko alalubari ko oko gidi wa pa kin se adanwo oko gbogbo awon kan yi lo se be to ma o ma ewo han ohan o e jade lo sadugbo yin ai ma se pade ni pe edakun ta lo loko re ta nfe re loko ai ma se pade e ni pe ejo ta lo fe yawo gidi ta lo fi alangona ni yawo ka nipa ba ni anfani lati ni irufe pade yen ni e ri pe 25 o nsele sawun eyan lakoko na ngbe ba wotun tokunrin mi wo si toko mi wotun toko mi wo si to wo le he a wo pe ha iru ewo lele mi ro pe iru lele ni ma bara mi nbe iru an baba kan ko ni abi asonsin ti an so fun mi pe iyawo ta won koda bo an soro fun ko ni gbo bo ni ojoko le iro ni asiko ti doctor gan ba yewo to ni madam tori asiko te wa yi e ti di wo e ti di se sinu o e duro sile o e ma ti se gba won ni koni gbo koni gba tinu e lo ma se eyin na wo ki oyun meje jabo lara obirin e wo iriri ti rufe obirin be to ma ti ni so opolopo awon nkan to ma nje ki igbeyawo tuka tabi ki fe suyan o po ngba to ba pe iyawo yin e ka si oko yin e ka si ko si respect ko si nkan kan there's no honor you have no respect for anybody o kan ma lo be bo be e ni dagbere fe nikan kan bi o se nje le ba ile so pe rara e je mo e ma fura si yawo yin tabi soko yin ah my dear e de npe my dear si be e ti finu ton opolopo awon irin ajo ta jo rin yen iropo no relationship mi iropo no marriage mi to je pe isoro ti won ni wi pe iro ni oko aparo ti e iyawo aparo ti e awon mejeji wa se competition ni ro so awa men to fe gba cup e bayi ati mo oko aparo ti e bayi ta la ba de gbe ro kale fun yin laye e le fogun mo pe ro lo npa bi iyawo mi na ba gbe ro kale oko e o le mo laye laye pe iro lo npa sugbon wa asiko kan ma nwa to je pe olohun kan ma tu asiri yen ngba asiri ba tu won ni jukonko lo bayi lo lowo oko won mo oko na ni jinji bayi lo mo lowo iyawo e ki lo wa de ta pa won kan yen ti iro buruku ki lo ta pa ti ikanu buruku ki lo ta pa ti inu ibi ni ki lo ta pa ti ija ki lo ta pa ti aso ki lo ta pa ti oko to ntoju eyan iyawo to ntoju eyan ki ni rokunrin yen wa kiri ki ni obirin yen wa kiri e ja ma ni farada isimi alawo leto lati kan ni omolu abi se gbadun e oya e je ki n panu se ke ki lo si oke lohun keto ti mo ba pada de ma se oju opo ikan omolu abi la n pe bi o tori pe o splash ju ago mejila lo se be o ku iseju mo kan le ni ogun keto ti mo ba pada de ma se oju opo ma le gburo yin ke yin o gburo mi nbo mo ba yin nbo le boro ile yin de nbo le boro ife yin de se mo mi se dada se dadi se dada oku die ka to abi o ye ja yanju e ara yi ki ile te ba melegbe yawo yin mommy ara te yin ni ile daddy ba melegbe yin ona bayo ti wa oya e gboro ti sun e ka ese yen so mi join me on facebook /fm105.5 e ba don e like e love e share comment yin e je ko ma gbera e ku kale

Baba wa mi su lati kuta adupe pupo ju ni owo yin bandele onladi meji lati lu abe okuta adupe ni owo yin temi tope Moses lati suleja adupe ni owo yin be ni damilare lati orilede olominira ni J adupe ni owo yin olumiwo ote lati orilede Canada adupe ni owo yin ewo eje mo deru mi were were de were baun adupe lowo gbo eyin wa ti edara ko mo ni asale ilore to yin to wa isemi alayo ojo mejo akotun elamu wa lase lowo olorun oba eyin na ti mo ba ti man se bi ko ti ba din ago kan gerege eto se be yo mo wonu eto be ni ago kan gerege ohun a se be a ma se kini a ra ma ye mba je lago kan gerege be ni a ma se wa gbagbe pe bi le ba ti mo ba afere moju hai lago mefa irin afere moju la ko fun yin na ani ede gesi to ma din ago mefa bo morning splash ona ni so ti o gbina ya eto tun se be yo ma ji wonu eto to ba di ago meso gerege le lanfani lati pade mi iyalegba ati baba legba on le ma pade ngba na iyalegba temi o ba n to ko ni won gba wole ya be ni laaro ni sugbon baba legba o se se ko je pe oke olumo lati lo re fi opele wo wa fun ti aro ni olorun ba yo si se be yo ba wa se ejo orulawe mo jade o e lo fera lele eni fe n to ni fe yin ko sogbon kankan nu ke ko re ni to ni fe yin ko si ere kankan nu ke mo binu eni ti o binu yin ko si anfani kankan nu ke mo be n tin fe yin ke to mo baja eri pa fi suru ko olorun ba ko jo ke ko wa mo se eja ni fe ja fi fe lo e foko yin e fe ya won tinu tinu nba ba fe ra wa dokan dokan a le ni anfani lati pawo po ka le tojo awon mo tabi sinu pe yawo wa 08074805574 okunrin ni sugbon e munadoko jerege mo o ti ndijanu le yawo yin lara won o se pai pai mo iya ti gbagbe amo nta fe pe bi depression ni abe we la fe wi ehe eyin pe oju opo mi olorun ti ba wa fi opin si awon rufe nkan be yen so nitori na nko imoreti pe yin sisi ojo mejo lori akoto isimi alayo tola ni alade laja loruko mi yero yin ni awokose re omo to so to so ton guraye apere re omo luabi 1 ori yin o wa nbe loko asiso ademolanu oloduo gbagbagba amoju ero mi ni be ni mo kin lati enu loro pata te di oke gagara nibi ti ase to pari si ni kan ni ti omo luabi e se o e ku ife wa e ku itoju wa olorun o feran eyin na o daro orun ayo lasun okokan laji bye for now.